Deus ka ben kile, aban Deus eh. Eh, tiyo ko ripan na kumakunimi. Bueno, kanalintro. Deus sa sana ratosik.